Hello. Yeah, David Beatrice, Ajabin. Ma'am, you hope you know I like your phone, ma. Akpa, ma siya ma phone la. I will let Dodgy siya. You, ma'ona yira wakbogbo, ma'ona dung so. Donai Dodgy. A ganava. Ana ba awela jufa ham na mi na me na mo anka mi ga ho ta ma ona yira o eh egba ba kaji ko mi po jijo ajufa ham aje ba na no kaji ma ga gbo o ja gba na ba okay para ko ka to se un ko se okay Yo, kato sa gano. Yo, akbaka kaka. Yo, awifa o nyo. Yo, bye. Hello. Tori avi ma tola nye, tori avi kai. Victoria, yo yoncho. Ashama, okay. Victoria, anka. Doche. Okay, ijina. Akpa ma na jira. Okay. Okay, to saganos ya. Yo, bye bye. Anoy mebe. Mi jedo do wo. Okay, 0243443948. 0243443948.